0: yami kimbe na khung tibu me ta na khung ka ba na chu yak su ba ko na ko yu ko lo chi ni du lo chi chi chim chim to ba so ki yami ni chu tu si kyo bu ching pi tang to pi ta ching pi tang ki tun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yami na chu chi si ji xin ki nin chu le chu be min chu di wen tu ki leng kyo tab lam ki ko ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gyu rim nang kap ya mi ko be ta na gong la phok to mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ji qing bi tang nanye me che chong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang nanye me che chong kang
2: ho ya zhen ge ling guo dang jin hang guo di ye luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di 나란즈 사브르도아데 예 티레직신다 이네데 디 나로데직신다데 벌 체념도아데 예 신다데 이네야 소브도데직신다
3: 도아데 나 소에 한거

0: jima nga lom nu yom tukwe.
1: Achia, sanyi kaluwa laki lenya ka yu tanga yu.
0: Nga kaluwa laki yomar sui sukdo.
1: Diyeshi, tante chiso de mochitama shi nye mungo kaluwa laki yoshi.
0: Ahihih.

Shugo, kumu shan yi na? Shan yi nga gawi yu nian xingi yu. Ni ran ge sep xing min dui. Nian sep na la, a cha chou wo mu do. Xin da su ji me. Ti ma ce, nga tan zong ga na de yu zang. Mi xin da ge, nga gu jun hua yong shi. Shugo, shan po mi yao chi ri. Guk da ma ce, 你让退休当你妈时让你阿家能行你要个世界抵达强子狗你们都得给点面说话是狗时

0: amla nga chi ma ne khe che che go re
1: sha yi na so su nie su ge mi de ya che ma ji po mi ni ya wu yo ji sha mu mo go da mi zu da mo go su ma cha go mi zu da na mi le gen chi shi
0: amla amla
1: 婆婆看了女人凶过。

0: ola, jima ne, hapa chapsi kyo ma da, shimu do keke re ma ri.
1: Shua ola.
2: Kondro la. Oti, shimu se chongzo, kira tu kushi.
1: Jidala, jidala.
3: Saya ni chukwe.
1: Ima, azi, mare, dilalaga jalaas nishu.
3: Yangirji, niku debe.
1: Nga, shimse, chongsu uru nishu.
3: Jena nga chira.

0: rampika yongduwe. Numdo suluna.
1: Chongzu shuji xeba jozu. Zonglo zhuri sunze duzang chikagi chongda zindin yirje tunbob chirdanyagi simchu shikinsigi ngaranzu kimza mingzha ji jeshu. Nye, shao yung mingdu guibinda.
2: Tangrari baba. Si baba, lobchun xeya tiyele shao yung dangya qishi. Mizu leba jangu da birisi bozhi. Nga dangbi ne, nye kakaish kosu yung mazhi. Jema ne, lega jibu da shukla diusu nga zi jeshu, nye nangda merche hu.
1: Nye rang samja yoma ri samchu. Se nye jordu guishu. Yonga. Di chawa sangu ziri. Jorda, hojime. Gadi.
3: Sauri, ce le ye yo mari. Ce sta saurta.
4: Somo.
3: Yonga, ce ne pozi si soda. Di ne penu kende yume da chouri. Yonga, ne pozi ne kawa yo yo wa, chen se inda. Chouli, rang abdi dene yo je, ne mui ma de rastu ge.
4: Di jian ping ge, somo ran zane ya be ching atri. Pa lian da.
3: Aci. nga ran zu na zo zhi bo di zhe chao yo ma zhi
4: na lu ngui du chuai du cha bu shi bo ngui de suo na nga zi ma zhe bi ne si na ku bu du
3: a ci ran xi ge cha zu di zhe zhi xia mi li qian yu sheng bu du ge
4: suo mo jian ping ge ji le ngui ya ga le su ne ke ni ma ya a
3: jian ping ge ngui ne ngui ki ji gen zi zi du ge
4: qi bu zha di guo nie tu de ba ba xian mie si bu de qi shi san chu

kawai kurlang lechar aportun yisa madang kekta parje che yungbub yongjire ngala jinyan che teyi zibdu jiebe mi kyangshu medwe dungne godo pebzana nge zubala yanglang sui chi jiga tiawa zubzu manjena gunga numba cizi yongdo ming serwe tamdir kwa